0: diaturke. Iki ciri khas Kabupaten Bantul. Ya, iki ayo. Nak, kanca-kanca diaturi munggah disepoti kethoprak yo.
1: Tutuk, tutuk,